0: 886 unakasikiaje out of 10 Yes, get already hello.
1: Dagala.
0: Mdagis.
1: Dagala mdagala tu mdagi mdagi na mdagala.
0: Ndoyo.
1: Sono na mdagi mdagi mdagi na mdagala ipelekani mzuri. Yongoma, yongoma kuja nipatie kazi ya kuchimba mafuti kwa kuwale. Akuja nipatie kazi ya, ya kuchimba ya kunioshea kuwale. Miaka choronge. Hiyo ngoma gani ati ati tagala tagala tagala ni nini hizo? Kingapi?
2: Yeah.
1: Hizo ni nini hizo?
2: Hata afadhali angepiga tu nyatiti.
1: Ndio.
2: Maji talk to your friend.
0: Wewe, nyinyi mnajua Makadem.
2: Talk to your friend. Makadem tunamtambua bana, lakini sasa hizi ni collab gani anapiga?
1: Mimi hizi collab zimekuja kuharibu muziki.
2: Hizi collab zinaharibu muziki. Mimi hata ndo maana sitakagi collab. Sitakagi mambo ya collab mimi.
1: Uliza mdozi kweli hata mwenyewe alipiga kolabo na mwenyewe alikuwa anapiga one man kirambo.
2: Last alipiga kolabo na ulipiga kolabo last na nani? Na Suramba anaitwa kwa nani ule kijana? Ule waemba.
1: Mdozi situambia hata mjana
2: alikuwa aitwa nani?
0: Kobole.
2: Kobole. Na hiyo ni kolabo iliweza.
1: Sasa naona iliweza lakini hizi kina ditagala. Hizo ni vitu gani? Bosman hata hata uweza kachini usikize mziki kama hiyo.
2: Hii hata iwezi fanya hata ni feel niko ni najibamba.
1: Hii hata nimeipatia zero. Nimeipatia zero. Wacha kakaushe. Nimeipatia zero. Kolume suka.
3: Sawa raushe.
1: Usikasirike mdaga. Lata kasirika. Lata umekasirika kwa roho. Hata niroshe toni utawala hapo kuna Tori Ongi. Kuna Lulu hapo hivyo, kuna Vambashide hapo hivyo. Alafu kuna Joka Smoker, kuna Kapelo Live hapo hivyo. Alafu kuna Tolman hapo hivyo. Alafu kuna Joro hapo hivyo, Arauke hapo hivyo. Alafu kuna Aaron, kuna Jesse, kuna Mswati, kuna Rudumweni, Cassandra, Dorothy, Jojo, Silva, Tashbabu na Dimore hapo hivyo. Alafu kuna ule mjamangu wa Joska, Arauke hapo hivyo. Alafu na huyu anatagwa Donkey Ride hapo hivyo.
3: Jamani,
1: kuna Prefect wa Barishosho, kuna Ukula, kuna Kawire, kuna Kasamiro hapo hivyo. Kuna ile jeshi ya Gamola na Kuru hapo hivyo. Alafu kuna Mosamude, kuna Zakizan, kuna Soja wa Mudoro hapo, kuna Richo Makuni hapo hivyo. Kuna Voyo, kuna Mighty Chaira hapo hivyo. Ani tu jeshi yote koloka loka. Rico Sibusman.
3: Yo.
1: Safari bado Boni Mwetege.
3: Boni Mwetege.
1: Eh, Safari bado Mdozi.
3: Ah, stay tuned.
1: Safi ni ngoma ni zero. 0-0
2: Juni maka de maja cha ni mpe 3 irrespect tu hapo nayo maka de newspaper review.
0: I am very disappointed in you people lakini iko sawa. Tuende kwa magazeti Daily Nation. A World Cup like no other, na prediction yako ni gani? Team gani itachapana? Ruto's election budget ndio hiyo kabisa. Kwa hapo unaweza soma kwa leo. John Badi atakuwa pale kwa parliamenti akisoma budget yake. Stay tuned. Ni siku lazima tuangalie kwa online, kwa online platforms zetu zote tukua na kupatia summary venye kanasonga. Sawa?
2: Yes, sir.
0: Alafu the standard pia. World Cup Bonanza. Let the games begin. Na leo ni Mexico versus South Africa. Will South Africa give Africa its first win? Watu wanasema Mexico 3, Xenophobia 1. The Standard, People versus Mbadi. Kumbuka jana United Opposition walitoa budget yao. Opposition total budget 4.32 million. Naona 4.32 trillion. Opposition budget, eh? Budget yao likuwa 4.32 trillion. Government budget 4.82 trillion. Sasa tofauti sijui ni point 50. Naona 0.5 of a trillion. Hiyo ndo tofauti kabisa.
2: So opposition wako na budget yao.
0: Walimeka jana ukuona projected ordinary revenue opposition 3.72 trillion. Projected ordinary revenue 2.99 trillion. Chini kidogo, projection yao iko chini kidogo. Aya, fiscal budget ni 593 billion, 0.5 billion. Fiscal budget ya government ni 1.1 trillion. Hizo ndo major difference kati ya opposition na government budget. Details tutangoja baadaye. John Mbadi versus Kalonzo, hapo sura zimeonyeshwa hapo mbili. Now tikienda hapo kwa The Star, Gachagua borrows Uhuru ICC playbook. He believes he'll be the stronger, he in a stronger position to fight impeachment as president. So anamira ile book ya ICC ilifanya watu wa support Uhuru ndio watoe ICC. So Gachagua anaboro hiyo book, watu wanaweza msupport ndio atoke kwa impeachment. Nisaidia nitoke impeachment by kuvind. Nikikuwa president natoa impeachment. Si ni hivyo.
2: Sasa
0: nikikuwa president tunatoka ICC. Ikabaki community yote karali behind Uhuru. Ruto pia akapiga hiyo design. Ikabaki
4: Mr. Sayfay Agruzdar Tarih, Sayfay Sonia Ho, Sayfay Kickdown. Ah, dostlar Sayfay Coffee Break dostlar. Хоб, Sayfay Sayfay Jolie ki doremin erudit nom dorat, erudit injo savolhoy Jolie peshniyad meshan. Хоб, va albatta sohbati mardona. Bo'ad guft ki rusoy panshanbe soati 10 va 10 mo barnomaye digar dorem bo Nigina Mamajonova va nom dorat Ammo Vale va yak barnomaye mo boysavi besyor khobam hast va rusoy sirati audio podcast on nis dar Sayfay ijtimoi nashr meshavad. Ammo rusoy panshanbe as soati 10 va 10 to 11 мустақиман мо дар мавзӯи гуногун суҳбат мекунем ва мавзӯи имрӯзаи мо низ ҷолиб аст ва кабакак баъдтар онро боз бароятон такрор мекунам. Умедворам ки ҳамроҳи мо ҳастед ва соати сеюми барномаи мо низ ҷолиб хоҳад буд бо ҳузури шумо. Рақами телефони мо 44-6-107-107 аст ва рақами телеграм 88-4-0-107. و چند نفری که وابسته به موضوع پیشتر اندیشه خود رو نوشتن تشکر میگم برای شما. کمکک دیرتر اومد برای من، ما نخوندیم اونا رو، ولی به هر صورت درباره اون چیزی که شما نوشتید ما نگاه دیگران رو گفتیم. سلامت باشید. اینجا بخشو نمیتونن بسیار دور دراز باشن و برای من 18 دقیقه کافی است فکر میکنم و بعضی وقتا تو این زیاد هم هست. خب و امیدوارم که از اون چیزی برای خودتون گرفته توانید. مو باتر برمیگردیم در آغاز ساعت آینده.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda kuri uyu wa gatatu perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto yageze mu gihugu cya Finland mu ruzinduko rw'iminsi ibiri rwateguwe na perezida w'iki gihugu Alexander. Uru ruzinduko rero rufatwa ngo nk'intambwe ikomeye mu mubano wa Kenya n'ibihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kenya byatangaje ko uru ruzinduko rugamije gukurura no kongera ubucuruzi hagati y'igihugu cya Kenya na Finland, guteza imbere ubufatanye bw'ikoranabuhanga, uburezi.

0: nani mbifade so wana do davande ke luka tenema kwa singa lisoro na ligoche bas nzen dangu inda lichanda uchile gisu wa kemana nduzo.
1: Aju ndi ke luka? Lisoro.
2: Centrafricain ou Abé Africa, Mbibaramon, Zoligango, Nayati, Lissoro, Nadafonono, Ndekeluka, ou Abé Africa, Lasso, Iba, Aiki, Mbini, Ngasusi, Aiti, Vundu, Atamblada, Mingi, Itenesso, Mbangatien, Iba, Natongondati, Yengasusi, Ikeda, Aiti, Ngangu, Atambla, Mingi, Nati, Batati, Bongi, So, Mbobandouti, Banda, Terre, Mbag, Nambagi, Azoki, Demater, Tala, Gassi, Tongolomandou, Samina, Dafonono, Moki, Masusi, Azu, Aiki, Demater, Tala, Aiki, Teneti, Dao, Tilege na iba na yati kete lango wala gilango ta tisi lango siu mama ungo tazu tongana sadiko ni mbrimbisa warakwa na ligi tinda utilege na patati bongi alimbi tisi nduru na balako ambina sarandao na nduti ligi susi alundu na katrem tibungo na gubungu ambini asarandao na bagiti bimbo ambini asarandao na dawati asamblu nasional mba andaoni mbagi na bagi e ibasu aiki kota kwa lisuna yani azu awara angangu pali na tertala gasi ambini awara kwa agana pali na tisiwa me ndati andaosu aiki nye bimbi kujo ndati andaosu na bemengu nduti tongana wa gusinga ibasu aketentiswa kota usiko doro akisara zonye pepe tibata nduti tiawa be Afrika na nduti ligi amina kitene metonga na nye mbato ngana si iba andaosu si itene azu awara kwa na yani oko na oko su kota gundani aiki gi a mutu e mingi ni taxi moto mingi tsazo so wa ndauso akigina nduti taxi moto e kozni akiso a taxi moto ni a ondoni ala inga tipena a moto ni zoni pepe ala kwa kigi presse na nduti lege asa ki bombingo terakida tongana simo tanda na kukutu mo bana dawati mo ala mundo ti lege kwe meme mo ki pika klaxon tipena ala kina te lege ala ki kiri pepe e tongana simo banga a masika so se ki nduti a moto ni akipena ni na gisingi bango nduti mo mingi Moba akpa amina masikasu ala sa ambitu ti gigi ta la pepe na ala kinyana conscience ti gigi ti azusu ala yu ala pepe me zo wasi azala si ala sarani na fadi tententi akuta zuti kodoron tentimini ngangu kusala asara ti tene lasu a mupasasi a reglementé secteur ti taxi moto su pepe mingi ta moto sa ki tambulasu ala kinyana clignoton pepe ala kinga na retroviseur pepe teretia mutuni salti amini frena ki bu pepe awa tungo na mutuni tongana mo banga itatala mo bali litia amini kirikiri amini leta la kbazo so nyo amina suna yoro e mo ki gibeti mo moteneme kikiri ki tiko dorni a ki tongana nye si kota gbata tongana bongisu tongana mo tamla na amina kodorong bi mo wara pendera kukutu a pendera kota bus a pendera taxi suna yati kota gbata tongasu mo tambla dazu mo ba desordre pepe me tongana mo sigina bongi même gina aéroport si tenemo gasi na combattant ti gangonisu mo tunda ti ba désordre souci a moto a sana ti kodoni et a sara que pender ti batani avec dapepe na tonga si tetentia moto gi akigi a moto sola si aguya poteresi ala wa shoni pepe bini oko ti kota kwalini so ki si na ti batani a ki tambulango ta kukuta a kukutu mingi ni a camion ben oba mingi ta camion ben sa ki tambula sa ki yo ambutu a ki yo atene a ki onaniso a chauffeur ni ala ki baka teatra tongana a zo sa ki pena ki kete a kukutu tongana taxi wala yandu ti legi ambina ki sukunga teatra na ti voloni ala basu wala pingo na kota ben niso a gagmini kota succès umbini nye inga pepe marati loro su ala ki muna ndu ti legi ti ona ambutu na atene su wala yana ki singi ala ki pe loro ambeniso mo bagi pingo ti zoni mbeto sa mo tonga mo kina ndoti kururu wala mo kina ti kukutu mo luti na teti legi ti zalo ti tene le on wesi me mo kunda terti mo tene lo ki peloro so ti gwena ndoa me mbeni urgence oko ay ki dapeke me le peloro tentien tenti so a muna lo possibilité ti tene le peloro tenti lo ingo temeni peloro mbeni zoti gbungoni a kinga dapwe mbeni zoti verbalizingoni a kinga dapwe ni limbi ti sara yi beti ni tonga so niye e tonga so ba zuna yon amina kikete a mayi matilo wala amina kite a sambata sashi so la kinyo kausi leti zuna beawe lo sara yi lo gulu chilo apesu zuna yon we aga kiri kiri e mingi ta kokota utusu mo ba ki tambla na kamio benzo betini akinga danzoni pepe ala kinga na fiche ti contrôle technique pepe e mingi ni a freni kwe a bu pepe donc pali akinteta kokutuzo mingi na pekoni azo ki wara kwa e yeti vundu so mo ki bana pekoni ki tiso azo ki wara kwa me mo ki mambini zoni tene ta kokuto siko dorna pekoni pepe wala ti mwambina mesure ti kanga ligi na ni pepe na la suinda na wa be Afrika koko wa wa bi Afrika so simo ki tambla ndo tile giba na kururu wala monso simo kona ndo ti taxi moto kururu mo tambla so alimbi mo sa ngia na gigiti mo pepe tenti mo petit za sewa mo onso agoti bimo na gbiti kuta otu wala gongo sitemo wa kwa awela alimbi mo ba zuti ki na kururu nga nzoni tonga na sisa ngoti londo le ganzera pa mo kenalu parce ki baka mingi ala soki motan ndo ta moto so ala kala ki encourager zoni et tiala soki pe na kota camion so ala soki mo kukutu tala muna zoni sala banga leta zoni zoni ala goto nga metala akikpe na kota kukutu na ndoti alegeti bongiso fadiso mo bambi ni tilegeti pika dusa kangbe lu sezo legina kona encore pepe mais loro tinye ti gona ndwa urgence tinye ngana mbagi ta kota usiko doro akin zoni si ndo kwati la police ti gendarmerie azile tala na ndoti amara ko deso ingurbi alimbi lo sala kwe ti munga mini zoni bote na bata ti bongini ti gana zona kukutu a bus wala taxi di sarasi azawara zoni duti tongana la gona kwa wala la kinanga datala ala duti zoni iba ki gando ti pika ngopa tarati la sosi li sorti a kondani singila na la kosa ma dafano nonde ki luka ki timbi tere na inga tipiko
1: li soro radio ndi ki luka votre météo.

0: Ay, warante, hindi tayo yung kanin sinangwakin ako narawan ni kakagibus sa rito na may wakya. At ito kakanta ni nga pa, wakamen kakariyari ako ni kakanta ni nga mawa ni kakagibus sa iyo. Ngayon, men nam tapa ni ko kuang warame yey. Ay, panday tari kiti tapanan ni kakameuri na ko him. Hindi nga po ngayon ko yan yon na pe. Sinangwakin kayo na ko narawan ni kakagibus sa iyo at ito na may wakya. Ngayon, sinangangan mo ang rungurungo a responsa na rin may wakya. Ena kunan kami ata taroy kiya ang tanga na rungurungo erang in tangiroy inanante nga po ngayon te tapota ki pukin te meuri o katukyo araki ni mga nga narita pe me te tetopeko ngayon resenangan na rungurungo imain pusamayan tayan taripon te nga po ngayon.
1: Kata rawa ki ani peronga ki amne mewa ken de wika yu mente pota ki nema puri bukin te meuri o katu ki ora ki mente tupeko program ani manena ki mente tau teha nusiran ke MFATS dinanon NCD projects. Bukin te ra pa erangi ni kahawa ki esi naka waririki a kapunga na kin te moko. Ni kapunga na te moko o e kapua waki pa e kora kora ti ora ki e ina kona ande ke meyei o e sira ua e me te nape meyei nti om nape e panin. E kapua waki pa me ni kapunga na kin te moko o e na puni karike I ora ki aika ina run ora kin te meme, ora kin te bro o waiti kensa. E kapua waki pa te moko e pun kora ki a na pe wameta a ki a ki ike na pupun te moko na roi a dei o pi koko. Ni kamenuan me uri a te pota na wameta o e sa te pota ki bukin te meuri o katuki o araki. Nana bira nyo nonon te ausintei wo te ngawa pime ni mewa. O ni kapata kin te ausintei e ataki narana e te Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasanakin mekawaririke ni kapunga na amte moko. Inanon te ririke yo wo te ngawa pime anuwa. O yasa ni kapunga na makana te minita nte pota ki bukin te meuri o katuki o araki ya ante sua. Nsaina kame tuwa ntakasuwa I bukin sasanakin o kawaririke ni kapunga na amte moko. Inanon te namakaina e te pime uwa ni mei. Yang dia ingkan niraki on kami tua ki kanwan teswa ayo kanwan teswa ebo wayo yon te Tupeko Control Act 2025 awaika yonon waikai taburoroko te katanwata ke tiana inano yon te moko ke peake dinanon te social media yon te internet narun te Facebook o amai siriki katian toko mete arena tape me kapatan te license yon te moko metapena narun naikai kapasa kapowa on te tokoya yon teswa yon te moko te sense na kona nanga to komete yo antemo ko bon ni mewari nanna narun nai kai manufacture ke te koropa yo antemo ko aki koroba ki yo an kiripes exporter kapona kwan yo kini pa yo antemo ko isina ni kun kiripes importer ka wa kin temo ko me isina ni ko na ko kiripes all safe ki kapona kwan temo ko ndayen pekete ke boki o retailer ki kapona kwan temo ko rinanon tayen store ai ka warereke yai pita ki yoan peketen temo ko penang karaha ki pupuran tayen teha o tani no kon warne pui ta kate pupua katapuan kapona kwan temo ko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroroko kapona kwan temo ko rinanon te internet tapuroroko karukuan kapona nakin kapona kwan kawa kinan o karawan temo ko emeo mente betere ke teis e ataki narana e de e-cigarettes ke de vape katohan kawakinan ke kapona kwan kispaspakin mo kwa ika akis te kayan tesua narun na kyan te text e ka kapakaki ke na kira na nun te kastan. Katabuan kapona kwan ke kapona nam te moko o te kupin na natapo te pota nometan narun tapo e ain ke yei taubukia ke oya te tapo ni makuri peo ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o enaponia te suwa te tai erokore ke yei nurui suwa aika e ataki narana e te spot fine. Yan te suwa o e katapia ki te sabaipain te tapo ari e tapua ki te moko yei pa e nakatekia te kanikina e tapua ki te moko te tapu ane o ni kamawai pae ni moko narun tenne ni menna. Katabuan te tau teho atahan makuri paana irikirike me kampana ni moko paena te tokoi me nga tokopito na kon narasua yon te moko. Da yen no nono tape ua o en ura ki riaina paena riaina ka wera kiaki te kasua na ki kie yan te pupat tara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko ena riai nus kanuan te moko e erenganaki yei meisina ni kun pekete ia. Kipu te pime uowa. Katapuan kapona kwan temoko na koya tei aki yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepime ni mewa, kapea kia stoa pa anakatike ikasis e katapua ki yaan teswa, kapona kwan temoko na koya tei aki yaan wapime tuwana teririki. kakira kien de suwa ni kai tarakin aya makuritan kame toa de suwa ina nanna yata insu e ina ki ke yan ni me popua te tara onna ki yon yon to wana tenga tara na ki ke yan te pime wote na

hami pumega i AM gi spam mas gwaidzadzon na estasyon sa Moro KUAM Isla 63.